0: barakomonna tenki mwena gorotlang krati mwretiwa station sa mantla sa berra fong 360 radio ke tse tseno ke go dimedise go tlomoleng teng ke re dimela mwretiwa station sa mantla sa berra fong 360 radio. This is your boy One Mike on the Easy Breezy Breakfast Show. Monate wa letsatsi, monate wa moso, ke breita gompieno ke weekend e kadile sibolotse. Ebile ga o sheba probability ya pula wa mona gore ke 60% temperature ya station sa mantla sa mora from 360 radio. Ebile gompieno go futhubetse 20 degrees Celsius. After quite some time ra simolola gore re tsoge ka 20 degrees Celsius ntse re tsoga ka 19 ntse re tsoga ka 18 ke a gopola ka letsatsi le leng re ile ra tsoga ka 13 degrees Celsius ebile ne ke sa tshepe gore no ke 13 degrees Celsius ke ntse ke re no go tlo chase fela ga ke tswela ko ntlebe ke bona gore no man go kuya banda man kuya banda sterek. Ke a selo fela gore o itumeletse mmino wa monate ntse ke go tshamekela ona. Yo ke go na le DJ Stocky o busy ka fan of fa man. Yo DJ Stocky o busy ka fan of fa ntsa betsa ke o tseya monate fela. Ya ke bosi bona motona e leng gore o rata thata ke batho ba bantsi ka ntlha ya commitment e leng gore o na le yona mo mminong. Ya ebile ga a dira dilo tsa gage ga a dire fela, ke motho e leng gore o dira dilo tse e leng gore di a direga, o dira dilo di direge. Moretsi wa station sa mantla sa mora fong 360 radio ga o shebana kwa gago tla bona gore metsotso e me kae, ga e se mepedi fela moraga ura ya bo e meraro no ga e mebedi e kare ya e mebedi le halofo e re kry-a kgotsa le halofo le kotara ya ka nako sa felesipo le tlabe le meraro ya keo meraro moraga ura ya bosupa moretsi wa station sa mantla sa merrapong 360 radio. Ka solo fela gore tsa tsotlhe di apertsiamo ke a go kopa tsweetswe re tshwara ka mogala 0814518586 re tshwara ka mogala o re botse dipotso re bue o re botse gore re tlhotse yang le rona re go botse gore re tlhotse yang ntlha gore ke tsela ya setho eo batho ba mosong tshwanetse be le gore ba dumedisana ba botsana dipotso gore wena o tlhotse yang nna ke tlhotse o lorile yang a o lorile dilo tse monate kgotsa tse leng gore di a boifisa. Re bolelela le ditoro tsa rona tsa gompieno ebile re feletse le gore re bolelelana ditoro tsa rona tsa ka mamoso kgotsa tsa nako e tlang. Yo yalo ke tsela setho tshwanetse be le gore ga gote go a phedisanwa be le gore go yalo re phedisana yalo ga gote go a phedisana be le gore re phedisana yalo moretsi wa station sa mantla sa merrapong 360 radio. Yo ntse ke go tshamekela mmino wa monate thata ebile ke a solo fela gore o itumeletse mmino wa monate o ntse ke go tshamekela ona moretsi wa station sa mantla sa merrapong 360 radio. Yo re gasa go tlologa go tswa kwa dipaposing tsa gaso tsa merrapong 360 radio re le ko tilong e bidiwang gore ke Carltonville merrapong city ke mo e leng gore o tla re krateng moretsi wa station sa mantla sa merrapong 360 radio. Yo mo e leng gore o tla re krateng ka nako tsotlhe moretsi wa station sa mantla sa merrapong 360 radio. Re tlo tsamaya re ntse re gwagwaila re tlo tsamaya re ntse re kgarametsa go ntse go le monate fela ka mokgwa eno gore re ntse re kgarametsa ka teng mo mosong. Akere o seka lebala gore moso le moso re kgarametsa go tloga ka ura ya bosupa fitlhelela kwa ka ura ya bolesome. Ne tshwanetse sentle gore re qarabe tsa go tloga ka ura laboratory ya no go ra le dintho tse le gore ra di dira ya no ro bala mo studio ro bala mo studio gore re kgone go dira dilo re ya ka ntla gore mo tsegare ka no ka bala tsiama go mapate pate ya ke di kopano ka pano le fale ba go batla batho ba bantsi mo radio station sa mantla sa Merrapong 360 radio kre gore batho ba bantsi ba go batla ba e one mic tla kwana ga re gore ya no bosigo ga batho ba re betse motho o dira sentle o dira monate ga gona motho e leng gore wa go tshwenya ga gona motho o go sokodisang ya gore dilo di tsama smooth fela dilo tso tsotlhe di tsama smooth fela moretsi wa station sa mantla sa Merrapong 360 radio go monate ga gona matsapa ape e leng gore ga o tlisa botlhoko mo station sa mantla sa Merrapong 360 radio ke setse ke buile gore re tshware 0814518586 WhatsApp le WhatsApp call normal message le normal call ya re tshware o bue le rona mo radio station sa mantla sa Merrapong 360 radio ke mosimana motonna mosimana matlhamagolo mosimana mmala borotho bo borokwa o tsamaya ka pono e reng station se leng gore se ko se tlhoeng ka dikakanyo le ka dipono le ka dio tse tsotlhe gore re fetse le gore re golaganya batho le ditšhono ebile morero wa rona ke go go ruta ke go go naya masedi le go go itumedisa mo radio station sa bantla sa Merrapong 360 radio ke ka mokgolong gore re dira ka teng ke tsaya tšhono e ke leboga thata DJ Stoki ka mmereko mo ntle o leng gore o ntsa re direla ona dipina tse dintle tse e leng gore ntsa setla ka tsona fela yano DJ Stoki you're indeed an inspiration ya batho ba mo rata thata le nna ke le one mic yana ke mo rata mo go baswe mo radio station sa mantla sa Merrapong 360 radio ya ke mo rata mo go maswe ya no ke tla go fa pina ya ke na kwa gore ke go fa pina nngwe gape monate ya no ke tse ke lokisa dio tsame fela ke bona gore ke tla go khoile yang ke tla kharametsa yang ya no ke a bona gore do gona le mo e leng gore nka ka go petsa ka pina teng gona le mo e leng gore nka go petsa ka pina ka teng ko teng ebile ke tlo dira yalo ke tlo dira fela yalo moreetsi wa station sa mantla sa Merrapong 360 radio your precise local global connection le nna one mic on the easy breezy breakfast show gona le pina e monate e leng gore ke ntse ke eletsa gore ka le lengwe la matsatsi be le gore ke a e tshameka ya ka le lengwe la matsatsi be le gore ke a e tshameka ke tshamekela moreetsi wa ka o e leng gore ke mo rata thata yanong stay put ya go na le pina e monate ya my babo e tla ka Questa Dakar yano ke rata ga o ka e dumelela yona moreetsi wa station sa mantla sa Merrapong 360 radio yano ga e le gore ke gona o reetsang station se sa gago se monate se ga e le gore ke gona o tsogang pulela re ke tseye tšhono ke go dumedise moreetsi wa station sa mantla sa Merrapong 360 radio ke re dumela
1: o tlwelese Merrapong